La panapor nang litum hokur sing tong bi kilo na lun arjuk long tang long adun thu rajesh kru la pen alang le risa ho tum pen kilo na lun arjuk sinang alon alam the hempu kewang thuje.

Pardon, nilimen ke thong tiron, nilirong ke rong marjong di pu puli tini ka dung he. Nilirong along ke adona phai don pharusira don ti do. La pharusira don ti ang bong, kape kape ka dhrom pen ka chitong a rong si ka chukim. A posihala so dhrom parchu ang ding ta me kardom ang ding ta mithang mithang a dhrom che dam repen si nilitum. Rong pen si kichi parai ang te ki misen ang te ke klem pon do. La pen ke rong ang bong, towar ka kokar phek mate ke ter ki era hormu badi ke pangthe a por ho ken tum dhrom alam chi ku pe pin pen nilitum adona phai inut ka chitong ka sarong ke paklar a phani ritum klem pon pon ta pen kapre kapre ka dhrom be se ka chitong pen na lo po buji hazar ta me a ka break do monse se ta mi la da ang bong mir ge pa pwa son thak thak si a ki air a ki lir a ki lo pa son thak thak si ni tum rong nang man ta pen thu rong mar jo mate dipu adung ha si ke do pen na ka por ke thek dun long ha teng pen nilitum un an ge la bang sarong ke pa mi sen ji ta pen ke pakla chen ke pali sen ge phan bang puta neng a lo ke mat khapon do ili tumang bong plasila anta me ki klem pon abang ke nilitum rong chukim abang pujami non thi dung ka ma chukle mate sakrun ke chukle pon a phai ni tung la pusona ve ni tung ke kachung da chutulu arong ke na mania ba po tung ke ajugalia ka mania ba kire ti so ki bu pen ching lok aso na so ni tung na happy si ala pok chila na i lo la pen o so mara phanda me mi sian school ke padun ya war sai ta me chung da chutulu pen si pasiar le long da me padun long lo pasiar la so hut ni li tum ha chu bu chira pa prang a hu ta me ni li tum ni li jer po jer pia tum pen in ning ke hang arong bohong rong hang the ga ni ka ta lo na long sen mi sen rong chu bu che nai chu ki nai la pen mi sen go son che ke pa prang lu ji ma alam da me ching wai pon do la sela su ching wai ang deng long da me a ju ta me lun ka malin da me bi pon pon ala da rong ang bong along sab so pa cho klam do la sa da ni tum da he a pro na me ki pon do do ni le tum me thang so jong da me mane bang pho tum ke a me thang ka pin cha pen lam kan da me ba lun da me tum mo da me bang so a por ga ching wai pon na de ke pa klang pon do do la sala so ni le bang ke ri jo da ar ju u ni le so ko pen da ri jo en pi ga bang pho pho ni ne ke hang alun alam thia bang ke ang song manai atul thipi plunsi po mol singro alun hendo kasini ri arat par juna ko sini lam thi lam ka sing to ni pa

nang sang e nang lo pe nang sang e si im po ma rang nang je a char nam e ji nong a lir an ka deng phong pen phang ka deng phong chan dang le yi be ji lo nang cheng sang son se nang e yi be ji lo dam ka deng phong pen phang e sa rem tun do an se ra so dai chi yan e ri me pa sim klang boi pha ran ting phang.

0: belong ta chipa ti dun la pen pining li thotta ni li chipa ti dun tu
1: hala so ke nang li mo hep lo la ke keching si lo nang li kayang bom la si hala so pen wang bom mang bom nani du thulang ma nang li la puson ka che parjan dun la ke mo he nang li pulo nang li ka che parjan dun la ke best actress
0: la ke
1: la bang sonong e long lo la bang so ka che parjan dun pen ne la puson ka che parjan nang e long dun ji pu ke nang li ma tha the de ta se ta nang li long lok pen nang li ning ka cha rong la pen hala lam kan ke to ko tum la pen nang ke thana tum hasita me aning karong labang solam thenang thanik jima
0: la bangki nilitum la sorry hasel phan apor kompi nilitum la dag 17 ni nilitum phan bai dobang nang hanglo nang wangnon ila da chepate dun nang ji pu nilitum chepate ji phan ri hasel apor 2 ghonta ve 2 ghontang bong sita mi nilitum un an kabor ipen labang so best drama best director best actor male best actor female labang so an chepa long dun lo den ngam ki cs jun pen
1: hala so
0: nili ning karong nili che matha thi nili non apor sang pi man det pen nili labang so ang deng an li dun ji pun che matha thi pin ben sita mi nang le rok apor labang so pot nili ning charong pek la pen nili phanang ke than abang phi sami bindu terang pi alang li phani li nikai ding pi arjon sitami ni lang li phanteng ni un e alang li na ke thana chipa duk pe na join ni nili alang li phan suri suri akardom ninga klong pen sitami alang li phan pa je
1: nang li hin pen chipu dami ma nang li la kache parjan hin na thuk thang na da se keta ve da tai ave pin pen nangli halaso ke klemdon nangli phan ko pu ana ke sung ko pu ana ke joilo nang thane gi ma
0: nili training ave te won phisitami nili ning hang pi aprang pen sitami nili jir song tutor along sitami nili cherap dun nili tum nol bari an sitami nili tum rong phar pi rong be thong nok be alam kanil tum paklang da jir song tutor along pen
1: nili hada si
0: cherap dun lo
1: nangli phan ko pi pi a rol lo nang
0: hala dang nili phan thongnok be lamkan long bangke nili phan nangi pi arol bangke chomang ri chupi
1: la poson se nali phan angeta
0: nili phan angeta
1: ni phudang nali hin penang than thujima nangli ka che parjan dun ahina nat kumane nangli kurukulak la poson do ikmani nang than jima
0: la bangke nili nili po ba nili pai la phan lo a pransi ke la pen te sami bindu terang pi nilitum halada abangke denarong journal festival ahot lason festival ahot si apolong chacha charlie pha
1: aka preghur
0: banga avila
1: ola pusan lo pulo dante awar sai dolo nilitum ka charlie pha dolo hai
0: lalo
1: ni mohen nang lipulo jirsong theater lamta nang li than lo asap so than hoilo jirsong theater long nang liko pusan si halada kache parjan dunji sai kache rab dunji awar sai ke longlo kosoning kan pen lo labang solam theta nang thanji ma la pen jir song theater pen ko nat nat si lahai ka peklang damik lo lahai lam theta nang thani ji ma
0: nili phan hala so hot a ki hai pe bindu terang pc nili phan nang hang lo nang tum wang nang ji pulo man nili ta approach en pen nili pa nili pota por nang pidun pen nili jir song theater long ke charlie phan long nili tum chek loi jondo ladak pensi ni ditum nolbari dam lo la pensionit pol
1: lalong ni ade melo
0: halada itum karbi do sunit por karbi halada festival bi hala sonikan hala sonikan ni ditum hadak si kepat judam si
1: hada si nal itum cepak
0: lang do lo cepak jan
1: hada jir song a theater long mohen nang li pol thong nok bi long bang ke nang li phan chumang pi
0: chumang pi
1: la pu son si arpu nang tang lo ke cepak jan je phat kupu anaki sung go pa anaki joy lo ni
0: kisung bang kisung lo athema nilitum rong pensi ke wang chini ne pin thek thi pin hala so hot nilitum sitame ake happy bindu terang pi nang ki rap pen nang ki thanang e mum pensi ni tum lang li phan ning chi the pensi bang so je song thi tar long sitame nilitum nili jir pi tum sitame ni tum den gang pen ke hala so hot bang ni phan sina select pon
1: inu ke nang ni
0: ta terang pi le pen nili
1: bahini anja
0: bahini pansina selepan la pendo pinso hindu bikrom teron alang litanon youth festival long nilitum la chelenga thepai alam kan che parjan rapello alang lita best actor male long lo alang lisita menyeli phan kares nang pio aprang ban sita me charlie nang ji ke thek ason che paklang du nei pu labang so nang ke thanang ge
1: me nang phan ka kitan ning nang pathining nang pirung la pu son do la
0: parung du la pente aku

0: winut abang pudola alang li sar mohendro teron alang li sita mi nili phanang kares nang pidun o asona sona bidi sore nili phan ne than pon bo alang li sita mi hala so hut sita alang li pensi nili lam che par janun rappe
1: ni phudang adun thunang li phanang kar ju yalam the bang ke jirsong thietara long nang li karbiang long pen hello wing adim lo
0: de
1: nang li ha
0: nolbari
1: nolbari an ke hello wing le litum ben ke hadak bang akhae tum long oi lapen adim ta ka break lo amone ta ka break lo hala da ka che parja nang li phan ka phere du ma lapen ko pu ana ki sum lo nang li ye ki ching si lo pon da solam the nang ta ne ta
0: ni li tum hala da nol bari along ki li dam hala so jagar along mani karbi po address it hek long le la hala da abang phu bang phi tu ni li tum phan la an lo ei kupi ajati lo punang arju po ni li tum chi thanu lo ni tum karbi karbi ang long pen si ke ba la pente halada hala sohut ni litum phan man peng nang pi o la pente kisung bang ke ni litum train bin se dam nang lo Robijita Gogoi alang li director lo hala sohut tak di format alang li hem bang ke Ram Singh Timung sar alang li bang ke hasut producer lo ni litum phan ala so jir song theater long alang li phan tani li chururun e alang li ni li phan hala sohut rong bin a film long sita me voice da bing nai pudang wang nang ji pusta ni li phana hang pon nang paklang pon alang li phanda churo nang ji ni li kai long do ulo mane abang phu ni li phanang kira mane towar nang paklang pon abang phu
1: adun thu abang ke ni mohe nang li pulo jir song theater pe nang li tum sunit porta damiglo
0: damiglo
1: hala da kache parjan dam aki du kisung alam la pen ning karong alam la hayalam theta nang li hin pen Riju kaju arah itu pun tham pasi negi ma.
0: Lalu ada sunit pula lah orang bangke. Halas hut ke elitum karbiang long lapen sunit pur sita me non ko an ma elitum kicing hon ba kicicini non orang bangga nutin sita me cini lo ada tak karbi dobo. Halas sunit elitum ke dam cenghut bangke cini pame mela. Hala suhut ili tum phanang pa chini bangke alang li sar Thorom Singh Teron alang li si sunit purlong karbi do la pente hala da karbi youth festival bidam nang ji pu alam bang kalang li sar Thorom Singh Teron ake hai si la bang so aron bang bilo la si hala suhut chita mini li tum sunit pur la so aron karbi arong long tani tum drama paklang nang ji pulo la bang so alam kan paklang dam ni li tum la pen hala da karbi tum lam asap kache prek do sita kaching hon thepi la pente peko pini la hai kaching thang nilitum ko sonma kaching thang alang litum bang sap o ka prek do alang litum bang rvc cheko nitum bang re la si hala so chetong pe nilitum phanang ar julo nang tum gi pipo siar e cheko rong lo pulo angke alang litum ke rv la si nitum pulon nitum hada karbiang long ke hakku penta re si cheko rv bang ke cheko karta la bangke karbi arona teng pulote arvi che ko bangke kichitang tamase ke che ko palam che thani li tum hala sohot hala da arong long nili tum phana receive pa mi la pen ki do ke thak adim sita me cultural hold do sunit pol along mat hala da sin li tum phanang bi tha akisung ave ki chu ki jun pen dang lo alang li tum phanang lang pa mi
1: nang li tum hala da ku pi alam kan si hada kapeklang ta meglo
0: nilitum ke la thong nok be la pen rong par pi rong be halada
1: halabang su kapeklang dam pen hada karada tum sita me thong nok be palam bang ha tum ta chini
0: chini e kalai lo
1: chini ji sita la puson ka che par jan pen la puson ke theklo bang ke la puson ave de chila ta hai ase halada ka muni da tum reaction bolo english atum bang ke nang litum ka che par jan ang thekon lo pen ku puson se aning karong aning kang sam nang litum a phana cha paklang ma labang salam theta nak thani ji mani
0: halada akar bi atum nili tum phan labang so lamar jan nang thek dun long pen aning ka rong mani nili ko son lo nai thanik po nili tum phan mani la pu an kelang mi pu nang ki ro do pi an hala so suri hini ra ke tho mani ka ekdam ha so nili pening an ke aning kan dui ulo sita hala so hut nili no anta nili ning dola karbi risonim so ronga jelong haladak nilitum aprang le dampen haladak do kaching honnai ilitum karbi aratum haladak nilitum saya mo sita me keche pati jia din sita mitum aprang ani pensel le dam rogomat alang litum ben cherap chito se kam haite claim lo lapen rara tumta karbi pula so a kares abang halasut pensi nang chenglo sunit

0: Oh lalau.
1: Mm-hmm.
0: Nili tu halas sud pen sita mi nili ning charong pi la bangsua adim long ke dam long non puta mi ning dola hada karcher hol lalau hala da garbi pi enudo alang li lam a bang kia sapu kacheprek doko joini alang li tum ke ning je lam bang ke nili tum ta sapu
1: karjudun
0: katoradu la pen alang li tum sita mi son tholo sita mi nili tum Ajar non sita tek na ing pucali dunlo. Ili tu melong ke hor sita mi hatu mak jorlang pusipulo. Hala tu kisuman alam thebang alang litum acudu. Nisen la pen hala dagarat pan curug lo. Anil tu pan la bang sohong jai nangi pi. Hala dag rong along. Ajo ni litu mada cepat dia.
1: Kimi pi kalam lo ni pudang nalihin pen ketan dam la ke. Adun tu nang li pan nang karju alam thebang ke. Nang li la jirsong theater along penan parsitame pining an kupi pi alam kanalong lo la pen lamar jana hoita du non ilitum karbiang long long ke lam arjana long sitame nang li che parjan dun loma la halam thita nang thaning jim
0: ni li lamar jana long bang che parjen dun lo aprang si bang ke ni li rong bin along hala se rong bin along bang ke ni li nim so kirung along si ni li che parjan dun la pen wang thu Sir Dhoniram Tiso alang li hin pen ke bonda pon thong no bi pua serial hala bang so long li che parjan dun
1: long
0: asamisa lam pen sela so bang che parjan dun long la pen wang thuni li atur ke me pua film long sar long sing inti alang li lamar jan che parjan ba alang li pen e avar sai na bi alang li pen sini li che parjan ra pen long la pen te wang thu ako Hon jada long nili sar jorsing bi ake hai sami ser libon bipi musumi bipi ake hai pi alang li tumpen kerap chetopen nili phan avar sainang pi ponlo costume designer abang sar long kiri bi alang li nili kulat long wang pen nang li ke thek ason pe ni chepaklang jola nili tum long nang cherap don tha pu pen pen Nili halaso award ta longji puta nili chima tha thepin nili kardom paje nei sir jorsing be aphan athema alang litum nili phan lap an nangke than nangki mum pon bidi sore nangki pipe nili phan award na palong lo karbi rangsina sarpo film award along costume designer pollubi mem pe nili phan nili hema soronta nili phana support o alang sini phan na hok ke dam ki dup pusita mi ba karbi aron atang culture ko so many lipan nang support o ni lihemasor
1: nang li hemasor banta nang hindi dun de
0: nang hindi dun de
1: nang kham khe dun de
0: nang kham khun de ndi
1: se ta men ali panang rung dun la
0: nang rung dun asila panang de nang li dun
1: ke me pigalam lo ni adun thu thelam thi che than nam eksana la puson lam kana long ka che parjan pen la pen lamar jan long ka che parjan de
0: la la
1: ka che preg we se ta me hala dak ke ili tum ke e banke ring ma si che parjan si radang no che klang ji hala da ka banke pine ke mera pe nang tum ma phane mo hore nep si ke chok che doan si ta mela edit si la po son si paklangi ta si la hini nang li phan ko pu an ka che prek lo lam kana lo che parjan don pen lam marjan lo che parjan don
0: nili banke lam kan lo che parjan mai ini ji ke thek aba che paklang rat do open acting la sohar mu ba ni ngarong o lamkan bang si bisi nili charlie chepaklang tu athema lamarjan long bang ke sab sab en pensi dit kori po la bang ke ba hada bang ke sab ut sita mi lamkan long bang sungkro athema nang ko ana minit ma one play drama pulote adha ghonta puste se homoy nai pola so homoy long res avi ke cheng pen ki jut nang li acting non stop te den nang ji labang so bangai ili ni je mase ako street karlu lotte automatic wang joi ji lason la silam kan long bang bisi kisung bang kidu kisung bang lalo ting bang
1: inton long li handa bang ke nang le kan ni je ja dialogue ko lo alam the mo khan sita me nang ni do etna po ka do we sita me ko sona por si ku pi ka che pa jan ang ye ma hala ta donang po sita lam kan long bang ke la puson kali
0: ala bangke part part apo asap
1: ake joy do adun thalam the bangke nangli seke laposon ke endun duma lam kan ka che parjana long se tame lapen lamar jan ka che parjana long se tame non hora bangke workshop sonta do lapen seke lo training lo la sonta do la hayalong nangli dunik lumano
0: nili avilang non
1: mat non mat ke

0: se tamen nang li methang ke theka chinia teng pensi nang li lam kana long tamen la pen la marjan long se tamen che parjan jun bom lo non an mohen nang li honjat alam ta binpur dam lo rong bin alam ta binpur dam lo la pen
1: kimi
0: la haya arjana alam ta nang li binpur dam lo nang li phan la puson ke cheng si a phong a phan la pusona awar sai nang li phan nang ke tang nali ning karong alam the lapen koson ki duki sung koson ji mapu lapuson nali ka matha thek the der lapuson na du mahala so nang thani ji ma
1: nili bihek men sita me nili ponili pai nili phan kisung banang pio e manili ning arong pen se chat asai long tanili cherap don lo ki du ke dam pen cheng lo tangka poisa sita me nili phanili pai tumang kares nang pio lapen hotai sita me ning arong clerk pen sing paduman nili hodai ta ningarong klar pensi ajat asai zita minili pachundu sai do uang bom besta minili apor chen penili klemdun ajat asai longta
0: adun tholan thena li phanangkar juya bangke non het la ingdeng plike bra pho karbi riso nim so ronga je mate karbi youth festival alo hala dakla lam kan ka che pati long nang li swar lo he nathu nang li best actress labang so nong e nang li phanang pajir lo labang so ka che parjan dun pen nangli labang sonong ike long kupo anangli ning karong iklo lapen labang so a credit pulo labang so alam the ahin na thuke nangli kumar phansi a credit pu lapena joine sila bang so nong e ne ke long lo lal yongsi thang ne phanang pin khanang pin lar le la yongsa vete ne long de de jibu nangli ma phansi pu dame ko nang thani ji ma
1: nili bang thoma bang pu bang phi phansi nili jongdam po aprang sia bangke sami bindu terang pi aduntua bangke sar mohendro teron la pente ako aduntua bangke bikrom teron sar alang litum bang thong nili phan e nona por nili somar bahini aphi anta alang litum nili phan la bangso nangkirung pon bi disuri nang than pon pensi nili pini la po anang deng kele du nili ning charong pi nili ni je ji puthek thi nili tela bangso ang deng an unji punili che matha thi te bon sitami kopai tanang chetonun lo la pen de nili pai nili po hir jumita dulo la pen nili hemasor tami nang support don la lo
0: nang cherap chetodun hukum nang etho
1: lakadon we la pen nili somar bahani talo nili da karbi youth festival along ke vangji phan kriteroxiani nili adap bas pensi ke vang nili jirpi pensi binaing ling pi pen alang lita nili phanang rap dun pi so ar luki nuwe na hokta damno pomat alang lis nili phanang rap dun lang nili logon nang dun lo la pen te vang pen nili tum tsare 3 baji andang nang le lo nili somar la pen nili hemasor ajoinita nili chemachi pudam angkok ji
0: alang li churun
1: angkok ji athema nili somar tumjong si hem nang dupi pa mi mi pusonte nili kewang ji un e nonke hem chobuchi apor sita nili somar na support la pen nili hemasor la pen te dar an nang le bang nili tuma kurupi sami bindu terang pi lason sinili mathadam ke anutin sitami kabor i poharum bang tu nang ji hodai sitami isilam bang ini chibi nang ji e poi pai nang than pen pini an la po an ke li dun bang ke po pai phan bani li ga prang si la lo la pen te nili ladak kisia sa phane chururin i kisia sa hong jayong sia ve putin nili pini la bang so
0: la pusan che pa jadun long le depo la sinna le kisia sa phansi
1: churupik
0: la
1: kisia sa phan
0: ni adun thulan the nang li hin penang thane tha no nang li ke nang li methanga hem chi dun tang lo la pen pen nang bang ke nang li ning hang sita me dun ji pu sita me hu ke un edat la pusan ta do di methanga chor do so mar do di la ta chelang nang ko la pusana kisung ang bong nang li ko pusan ta por ke chi pik lo nang than ji ma
1: nili la bosona kisung bo por chi pi bang nili nili ni je hem sita me kam ta du usor lo ke ano tinta lo hem kam la pen tu nili rada kam long ta nili cherap dun la pen te nili a por chi ulai bang la lo nili ning hang amat nili ajar ason pen sita nili a por chi ulai de lo la pen nili phanang support o purial do anta nang kroi dun hem asor pen ching lo la pen la sut ki sung do bang la lo hem men men irika ke chotorok sita ili ning ke hang lo pulute isi bang irina kok po isi bang dam nang song bong se pa me lai la pen ar nam si

0: nili ning hang pik nili therang ki thak la pen si nili thak bom thak bom thak bom ma kya phit an bang ke kora therang si charli dun lo nili kola kora therang ki thak bang ke nili ning kan krenar ke harta ana hut pen si nili ke thak
1: kala
0: ke charli cheng
1: kala
0: hala ta hala bang ke nili te ya tum si ke thak bom amala si alang tuma bang ave phitlo pulo tang te nili bang ge tha chong hu dun dun ko poson se ke bung ji ma pula bang so design pensi alang tum ki thak a design ke lang dun pensi nili ki thak dun ka chong hu api ge ladak pen la pu ki ran ki thak ki bung a design la po hai lang dun lo la pensi ko nili mi thang a phit bang ke bang therang along pensi la pu ka cho hang pensi nili ke therang ardonisia long pen pakep an ran la pratinili ipak ala therang hemphu phan pipo la poson sinili tha ke tha ka charli idon I kor therang thak lo an ki pi piseleng piko pipini la hai sinili thak bom lo jor bom lo
1: kala
0: poson sinili kailong nan puta suliba
1: kala ha jero piklo radio kar jora ra tuma phan e comment ben se pe ki tha ka charli dun ching ma la so alam ka che than pajir mia pot thang te puthot nili nang li phanang kar jithukang tungalam nang li ki thek pe amang son ko an du ji than pon ik ji ma
0: to nili than ji pe ko ke nili ki tha cheng bang ke pe seleng si nili ki tha pe seleng akid ding a si nili ki thak lo la pen a seleng amang ya si thak lo anke amang seleng thak lo la so pen a philote chiria rong pusi ki pu pu ho same chiria rong thak lo la pen na chiria ru ma long ke ing nar si kapa do do unke la so ing nar long ke a si pen a si bang ke wo si ka pardon a pen na si pen a si ke thak a bang ke ingnara long munit se ka pardon dot la poson se ni li thak bo
1: kala
0: inke la wam ko puwa bang ke wo so me ki rip inke a me kang hai a pai pi la pen ke no thing pi a avam ko la po hai se ta me ni li thak bo la pen a hi so ve avam ko inke mira puwa avam ko thing pi rong avan ko pula po hai se ta ni li thak long bo ke pini abang nili ke thak thak abang ke pasanto ke jo la pen a hisu wo so me mira pu arni akeng a hia so ve rong khang a hi ke a hisu nge wo so me kachi ro phong rong su a hia me ka ve thinlang pong ka pachela a me kang hai a pai pi la pen a pai so la po hai han lo ni li ki tha
1: la hai bang ke thak bom ti ti pa ja la di
0: la hai bang ke ni li thak bom bo non pu si ta me thak bom la
1: kala ni tang te mu pe ni tum therang ki thak alam si tum ge che than lo pon therang ki thak je phan therang jat ko an se nang ki ot la so pu thak na je than ji ma
0: ni li therang ki thak bang ke ka chi vur pen ta thak la pen kor pen ta thak
1: kala
0: ke pini bangela bang e ka chivur si ke thak thak lo ke wan ko wam ko bang ta nili a kor pen thak the
1: kala
0: ka chivur pen si ke thak
1: kala tang te e ka chivur a therang along ku pi pia ja ton se ki dola so pu thak ta me than ji ma
0: a thing hu a theni a harpi a hi I a thin lang pong a idoi la pan se do ka chiwor therang along bangke
1: kala tang te mohet e kor therang ta menang li thak palam chi than lo kor therang ke kumen tu pen senang li ka charli dun lo
0: a phit ana bangke nili la pusi thak det lo angke kulat hai kachung puji pusi nili ning ma tha bom lo ho a prang pen ta sita me charli bom lang ama chi nili kulat hai an kang puya phan bangke nili pai nili po tum an sita me nang khroi dun de nang li charli nang la pusi nili phanang pu ma si kulat ke dolong polo tangte nang lu thek the de ji pusi nili phanang pu si ta me nili ar ju je de da matla son si thak bare lo hem si la pusi cho jor pon bo thak pon bo la son long ke apia mang bang ke ajat ajat amang sita ni thak lo

0: Selenga mang thak dep pen na pilo te lujia mang pusini li panang toy lo la pen ni li thak bi lo la pen hijab mang mira pua mang la pen bine kijira mang pula po hai si ni li panang toy bom la pusan si ni li thak bom
1: kala tang te bam kok bang ke
0: wam ko abang ta ni li thak bom wam ko abang ke ni li a jo jo si ke thak hala su ho da bang ke wam ko ke thak bang ke amriya so wan ko si ni li ke thak dun ceng apo si amang ta ding pik pik la pen sung ta sung pik abarlim ta do pi
1: kala
0: hala ke barlim a pharo an an do amriya so wan ko ke an ke ladak ta amang pia bang ke selenga tai pason turpo la so philo tangte theng pia rong si jire rong si la pu mira pu pu pado chen chen chen ason si nili phanang thak toy bom la son si nili thak bom a pen a pia pike wo so me kan ta nili rip kirip na nga jata thak lo la pen alason apido ba me ka ve pinia hi ki thak ason thot thot sita me nili phan la wan kok nang pa thak lo la pason si nili thak pi pon bom jor pon bom la pason ja si ni klem bom
1: kelang tan te pu ho la pen choi hong thor la hai ta nang thak bom ma
0: o nili thak bom choi hong thor a bang ke nili pinang an thak lo a jacket hai ta la pu ko ra therang pen si nili thak po anke hem si nili roi po la pason si nili jor bom
1: kelang
0: anke akilok ke risomara tuma phan pusini li chini dam la pen munira tum nang ke nam sita risomara tum si la akilok abang ke ke ong dunga tum ke nang ke nam
1: kana
0: ke akela pen akaprek kaprek aki akilok akilir aki ik aki er tong ho akaprek kaprek atum ana bang ke nili phan pinang an sarmara tum si order ke wang wang pola son sini li thak bo
1: kana tang te peko amang nang ge thak long tang go bi pia peko amang se mane muni da tum ke chi hung nei ma ma te e nang ke na ma bang ke ong nei ma te la nang thak pi tha pu nang ge chu toy bang ke ong nei ke go bi pia mang lo
0: e non mat ke nili phan ke ke ong nai ke hijab amang ta do ge seleng enge la son mira pu la puson hai si non mat ke ki ong am pen ki jira mang nge wo so me kirip la pa hai son si ni li phan ki ong nge wo ra ma mang si ke pardon don la son si ki ong ni li phan ke toy
1: kala na chiro pig lo e ko pi pi ya pe mang se thak long tang ma la so pu thak radio kar jura da tam phan ke thana pa jir mia pot tang ti pu thot linali phanang kar ji dukang tung pe gi jor mo pe nang le je than lo e hema long ti bi da long le dat an lo gulat a long ki bi dam ga phialam lo hema long ta me bi long le thak tang te phrang ban se bang nang rai at ti pa la ma son la si la so pe gi thak pen ko an le chi pa du i thek lo ma la so pu thak nang radio kar jura da tam phan than pon ik che ma
0: than ji la nili la so pe gi thak pen abang ke pinang an nili hem tu na long nili pinang an nili hem a sor long ka charap dun long dulo la pen alita nili phandu la pen si ipak abang ke nili alang alang tum jong si pak thom pli pho la son si inu ramunit nam ponde ji pulo tang te nili api amang pen lang pen abang a ju kitur pen lang pen po jong si la so pe ke ni ine personally inudvet aphan si ki jor 5000 pualong lo pulo tang te alang tum phan ke pak pho tro ke pon long ke ni li suri thom ra pharo pho la pen suri ki thom la poson si ni li en bo
1: kala
0: inke kisumana tuma bang ke ni li phan ahon nang chithon det po nang phan ni ki thak anam nang pi det po pusta me inut bai ni aphan bang ni lila son thak pi se ta hala tuma phan ni li ahon jong si nang chi pi polo tang te ni li suri hini si endon bo
1: kala
0: amang pen lang po hola ni li ki thak ki pi ki thak bang ke kosto o amat te ma jo
1: kala te ma
0: si ni li bang ke suri hini la po son si endon po la pen ape yong si bene simple pi

0: pensi amang ta nang pasimpul pulo tang tela bang kinili parokri pho
1: Kalang.
0: laposan sinili endon bo
1: Kalang, kalang.
0: alang tum nilipan phone nang kuripo lapen phone along pen misses nang cholopon ke nilita phone pen si lapusi tang elo ta pusita mi nilithan po ang alang tum wang po tang telang pusita mi alang tum wang pen ang chelang po alang tum ni ki klem anong nama pot ansta mi mo bang pon ne ji po ni phanang tikang de titi la son sinili suli bom
1: Kalang kalang oh pari lo nang churu par pig lo la pegi thak pen la lega chi palong la so puthang nang ithana pon tang ti la pegi thak pen ale pa son lo jo e chi klu jon pen ko an an an long thek la so puthak ta mena che thani chi ma
0: labang ke ili yong si selet le det pulo tang te a hon ke nam pen bade ke suri thong kep suri pli kep an chiklo yon along long un
1: kala ang churu lo tang tin la so pe ki thak la ke i nang lut vet ki thak pe na por lo ma ma tin nang long nang ka cherap dun ka prek la pu son ta do ik ma
0: la ke nili no vet si ke thak lo
1: kala
0: la bang ke nili sang si lo mane apor ka chilong lo pulo tang te nili ke bang i mek ta jang jilo la pu si kaita hala therang tha ga dim along si lani tang nang ji po bang si kaita ni ning do lo mane res ri lo a sab so a porta ni li ki padam de pin la pu sona jan an lo jani li ki klem
1: kala kala ni nang churu par piglo kala kala nang churu piglo therang alama pu thak nang ithan pa jir mia pot tang te nona mat nang lia ki mang mu pen pu lo gulat along ka chi bi je phananta pora ve hem along se nang thum de ti pula se noni prang nang lia ki mang dam ko son lo la pekok a be par ki klem i pen
0: na nilia ke mangda ma bangke non e prang ge wang jilanga bangke la akulat kibidet anjia bang polo tang te nili ke tha ka tuma phansi chiri po mane ke tha kulat ki bijia phana bangke ke tha ka tum a phan nili munit chiri si a ani nut vet pen thak the det pen si anut ka prek ka prek a phan chihang pon silapu bang pli pho amuni ra phan chang pon po la so phit pen si nili akula ki bijia phan an ke nili non mat nili ning ka matha la si non mat bang ke ke tha ka bang phu mi sen amuni sita me nili long lela la si long lo pulo tang te nili e isi a hem pum bahari chikim po la dak si hum pho trok atherang nili bipo thak po nge kulat an chi bipon ji pusinili non mat ke kema
1: kala na churu par piglo la son e aprang anat kimang along la puka himan pon amang ka chi bipon apot tangte la therang ki thak alam si li ge je than lo pon jo e non an e therang ki thak ning kan kriner kep ar ta pe non an jo ki thak ason se nang thek dun long lo tangte nang ki thak pe kok na nat an si le lo ma
0: o labang mote pinang an leki le lobon east west ta pinang an nilisim ke kele ke dulo pen an anaka helo atum se ta me hala puta lason kithak kiphir kithak abang do olo pusita me la pusi nilitum ijirpi ijirpo tum pen chichini bom po hala tum ching thang po ko mat sila ke tha pulason alang tum phan arju po an ke alang tum bang ke hala si ge tha po po oni tala son nang ji po pon ke ni phone number endon po la pulason pen si phone pen si nang contact bom alang tum la pusi wang bom
1: kala
0: la si nang en bom la son si hala pu is vesa ana tu an sita me ni ni sim penang an ke le do lo
1: kala nang chero par pi lo tang te mu pen nang nang kithan nang kitha ka piko ke karbiang long ves karbiang long sita me pinang an chetang hu an lo pinang ana tumke akar i penang toy po thak pi long lo la so putha nang li nang than lo tang te non an nang la an klem chi paduk lo phir lo thak lo pot si ye pine sarkar pen nang li phan ku pinya ki rap mate ko nat ne e tangka nang babar sai ka paching thur i je phan pulason nang ki deng long mate nang ki rap bang la puson du lo ma
0: la puson bang ke nili phana vegla no namat ke aprang hu nili hala cm sar along an pati bok dam ji pu ma tha lo sita mi ang bong lo ma bang hala nili hema sor bang la

0: di alang tuma hem ba pijot tibuk punang kok ho lason dosi pangreng unji lason punang ke rai common po naturally ke li tum la juve phat mate episarna tame long layer lo do ma pen thing pia rong long do la pen ke lason si thing piang ko kar lo do thing piang song do sitame nona bang ke la ke keeping mane beekeeping lo po pot si methang a behaves donang ji behaves mane bee box donang po ando podang te tum pangreng pon ji la pen rai common po alanga tum phan a box a chamber la pson do hani chamber do brood chamber pon do la si la sorting pen si ili tum pangreng pon po
1: kalang kadang e no chiro iklo nang li phan tangte la juve ka pangreng along muhet nang li ki thana son biju alang nang ki do jadim ka prek ji la pen ke api tum juve tum ki do adim ka prek ji pason lo ke di
0: kalang lo kalang
1: tangte la so bakot ki kim ko son si kim nang ji
0: la so box bang ke ili tum methang pen let kim pusame chok la pen bang carpenter tum long order pidam pen la pason le kim stame chok la bang ke son ni mane ingdeng hini ando engdeng isia bang ke la bang ke api mane queen bi dopo la pen broad chamber pulo la phan ke puda mangke la ke allo tum do po la pen ke workers bi do po la pen ang song ang denga bangke la bangke honi chamber pusi pulo alang det si la dak bang do po hada ke asota velo la pen ke a pi ta lutun elo matro la workers bi tum mang lut la tum nectar collect wan po la alang hala dak si la tum kibi chibi pon po atha ka chambar long mangke alang lo abera chambar long mangke api api la ke pati po la pen alo do po la pen workers bi la dak la tum do po yasi chambar hini ando so chambar hini along sta me adip ta do nang ya sar nung da do nang ji po si outer layer pu do la bangke adip lo la ke ting pen sta me tum bonai me ba thing pi pen sta me bonai me inner pu do ji ando patang le hani chambar do po la pen ke hala queen extractor pudoji angbong chiti malo labangke pipodma pulotangte queen bang angsong ar dulelo hala langadim pati dam delo amala aber alu ge dodim si pati chotpo lalo langda melo pote sonia hormusi dopo hani chamber la pen broad chamber
1: nang churu iglo nang lipan tangte nidli nang lipan nang gar jithuang tungma te rada tumka chini gang tungji te lapui khan lo nang lipi jo ka pangreng cheng a hot nang li achili ko nat ne pen sikiwan ma la so puthang nang li than ik jim ma
0: hok lo la bang ke nang li kar ju la me pig lo a jata sai le klem jis ta me tum sit ma te achili ke ke nang sot achili pen si li tum ong dung pe plang on ji la son lo ni li sta me la ke cheng si ke ba kos si ma te tibu bi si pen si ni li pang cheng pon lo la so tibu ke ni li jor hat along pen si ni li en dam lo nam dam lo la bang ke a ba kos la pen ke a pi jo la bang ke a koloni pen pen lo isi pijo tum tame monit pen kaching bardo monit tum le isi koloni hemje kim chite bokrai pula son thotsi pijo tum tame alang tum ke do melo pandi la do me dake do unji pulo dang de alang tum do po ama se nili jor hat pen si cho nam si api jo la pena bagos isi pen si nili pang cheng lo la pen ke api thu ke nili ke pa ong phan mane ke pa prang phan pu ke nili habit same dam lo nem dam lo mane manager po tum nang than po pijo do ko wao pu po ni li handak arong dam po a pijo nem dam po an si ni li aba gos bang pa ong lo la si monang li tum sita me ba majok radio kar ju arat sita me ke cheng pen jong si li tum pa ke pangreng jin ning hang pa a chili mo pen handi habit pen long tek tape long tek ke nam sita me do la li tum nam long ji
1: kalang kalang enang chiru iklo nang li phan la so bu thang nang li e klar dak pen ki than pa jir mi po tang dia ki hai la nang li nona bang ke box thom capsule se mate ba got thom capsule se nang li pang reng lo pulo hem pen ko anchi hi lo nang ji ki bia bang la pen muni da phan ka sik sa ka ve ma ki check po son la ya ve de ji ma la so pu thang nang li thanik ji ma
0: la bang ke hem ar lo le li tum bi si da me cha la pen ge barrier lo le bi da chok la pen nili bang ke non mat ke barrier lo ta bi lo hemadung la pen ge rabar jo sta me bidam lo la si la bang ke thang kan hok ave la tum check che ili tum jong si te mane pi jo han panik dar de chong thui the pulo dang de alang tum tame nang check che la pen ke pi jo along la puson la ha allo pi jo bang ke alang li tum ke nang check che la workers bi tum si nang check la si thang ka tora ve ni li ge hemar lo sta me pang reng lo

0: danang rap bom lo alang ni di jujur bom lo lepen alang tu metang sitami afantani ta inghon bom lo lo pasano
1: kalang kalang ai na churu iklo tangte ake hai inang linon e piju alang sitami nang lidak bong ni bong thom ke wando la sono ne liki od abong bang ke ko ananga lindu ji ho
0: la bang ke 200 gram mane nili par gram along ke 1 rupees
1: kalang
0: lepen ke par kg along ke 1000 rupees Kasi non nili long available ke doke 200 gram do 300 gram do lapen 500 gram.
1: Kalang kalang. Alah
0: paroini parot hom lapen paropho.
1: Kalang.
0: La son si non nili jor jor ik bom.
1: Kalang kalang. Tangte ake hai la gram paroini kapelong jia phan ni ko an nang jila lapen ke pijoa lang ke sor kumen tu pen ne roini pen iphong posata roi thom ne phong posata lapen ke iphong phong ke ana hut bong kwan an gram kwan an pleng un la sapu thak nang li than pa jer mi ik jima
0: mane specific ke ni li than thek te jata hai
1: ki
0: pon mane li danon si klem bom jor bom la bson nang pot si si tame la e hom along ning kan si pen betai thom betai ni betai thom an harvest me la pen e hom along mon ne li ke long bom la ke 4 kg 5 kg la son e hom long pen long long pon bom la pen latamo pen a diet a thing lo a an a don't see the o available the o polote non son hanjang porge betai kwan lo a lindo piglo hardik piglo
1: la
0: sonjo
1: kala kala
0: mane season a ling lo
1: kala
0: don't see arve jang o arui polote la so bank light that po harvest we that sikimi
1: kala
0: arve ge jang je hudandi la so se harvest nang po la si specific a lin la an an long ji punang than the stamina non a mat ni like a home long pen 4 5 kg long bo
1: kalang de
0: one box long pen
1: kalang an la bang ke ning kan si pen batai thom phli ya
0: ban batai batai ki thom an sin li harvest bo
1: kalang tang te la sono nang li e ki an tang pi jol lang punang ho e nang li kun na chi jor ik pom lo kai
0: no no mat ni li all kar biang lo la pen ke notice an tang ni li a apps la puson ke ing pupe phuwai pich da me social media mande WhatsApp la pen Facebook la son pen si nili product bang ke nili jorik bom
1: la ke
0: nili phan Manipur pen dana antum do Nagaland pen do la pen Assam pen do
1: kala
0: si bang order do putang te nili basa long punon mande nili convenience la ling si pi pi pajir bom la son no Jordan bom
1: kala
0: la pen nili product men la bang pure and fresh organic local honey bee all the way from hills of Caribbean long pen
1: kala
0: son si hadang bi la pen ssf5 pan non claim bomb no process claim bomb no registration of han
1: kala kala he na chiro ik lo nang le pan ni dang ta ki hai nang li la an pijua kapang reng asai nang li ha sur hin reng koi pen non an joni kan polit et pen non kan trok dam bomb lo tang te nang lila piju ko pang reng asai long la an klem lo pot si ko nat ne pen ku mat ne nang kirap la puson ke deng long la puson tu iklo ma
0: pu chela kha ji pulo tang te la ke training nang pi tum lo la tum han se credit pinang ko po pi pot ma ne li da klem tung ong ta training ave pulo te klem te ke de ji la si la son son ke long pu ka velang mane government scheme pen ke long ga velang me thang man si la box punon ka do ko ve ke chenam bom la pen chelam bom same training bang ke ni di rrs difu la pen jor hat to ben si long pon lo la tum si ni phan la khato ga ve ki cheng hut ke monitoring nang pon lo la pen ke training nang pi lo theory nang pi lo la pen practical same alang tum lo ben si ni di charli du nang lo la si ke rap ke long pu ke la ni li chala kha lo la pen ke ni phan na encourage pon bang ke scientist doctor mana batari along si nang rapan
1: kala hi nang churu iklo nang lipan tangte non malom itum along ri so ijang atum inut bahini ka charli kang tunga tum to kok tahai radio nang kar julong nang lise kar julong pen hi aning rung jita hai mane tangte alang li tuma phan nang li kuson sila piju ka pangreng ko nat ka charli dun nang je ma la pen ke la se ke ke andun je phan kupilo ne a ka charli la nang deng pleng nang je pa son do ik ma la hai sa menang li than ik je ma
0: la risoe jang la pen ke beekeeping an ing hang pick a cote ing jira tum phan ke la bson la ha training mate se ke ke eli tum a sapso ke andunang ji kali pulo dang te eli tum pangcheng thek thede ji la support si la

0: manipibang una katan po bon pulo manipibang u vek pini nang san pilab lo nang san pila manilita kat jui lo hali pikat pil lo ma lom so pila pu pateng patong do lo ya lo man ke hemwang jui lo hemwang jui lo an ke nipi nang hang lo vau an cho nang pulo ke nipi pulo ni teng anai mi pu nang hala chai nong tai ni noi Aprang ke apor buke cinik elo mati. La aner lo cetim ti aku pen hala cai nong enam ti anu ngadang wali lo kok noi. Angke mola aner lo cetim ti li lo te an le kok mu pulih ni pinang tan le. Angke la sona kam si klem lo. Klem lo ya lo la so terang. Kesan airport ta cirim lo ya lo ni li pi ke teng enam joi lo mati. Mat do joi lo ni li ta. Po si do joi lo api angke hoptai si api. Ni lila so terang aku ke ciran thulo anang ke ciran thulo ciran eh la so ke sarpia tu ngening ye ling lu mar
1: kelang kelang
0: wan ko ke jong he ta deng lim po po ni pi pu la so deng lim ta chok la po ni pi pu lo ama la son ran lo ni li ran lo ja lo angke aku ke al na po ta ve bo hala son pi
1: kelang
0: au karwa de al arna na ve ban wa pu la son si mani phi along ar atherang geran tak eno anke la so man kok asa ke lang ya phan abidelo ko nalu mani phi ban wa kan ta lang etlo abidelo masi ni phi wu ke tar ido amase long che don si ro dam pe si la si asa ke lang lo tu lo nili tu lo ingru bi si an lo nili ke thak di phi ge wang hot anke setan ni phi wang po pu nili thui sararak dal lo setan ni phi ba ve phi lak se nili ke thak pat da
1: Ketak jauh hulok
0: pun. Ketak jauh hulok pun lo. Maneng ke, oh, tang air jat air lo. Aneng ke, la nipi pika carwa katim long si arwak lo. Aman ke nipi tek long lok lo. Kecik si meneng nang ketak kecarli po ke en long li tang hu. Bang apu. Pulih. La nang ketak kecarli po ni en puh. Pulih. Ke penap ke. Ni nang tan po ke roi ta roi noy. Aleng po marita sak noy. Nang tan puh puh. Ni phi si wan ko ka leng pomari ka sak ta nang tha ke la lok lo so sar pi ho ki chi ta la sa wan ko ge chi kok pon lu na so sar pi
1: kala
0: aku ason ason na the api ni e ni pa pat tang i pa ni tha gi pu le amar ke ni pu nu phan si pu lo pu nu ro ra he pu la so nang aki pi tha pu ni pu nu phan si pu le charlie ji pu lo Rada hem api ni ni lihat lo. Lantai la abang asana ke hang lok si ke parak lo. Mana nang ke hang on nang ke hang on ke pidun di nang tahen no.
1: Kelang kelang.
0: Ke la pen lok leh mana li pulo la det kali lah. La amang an pini amang an ke ni biat di ison ison ta biat di papa dona boleh.
1: Kelang.
0: Anke la rada hem api ni lo. La pen ke sabiar ya pini putal lo. La pen ke bermu mahilo asuwe lo la pen ke nilo chaino suni puta dolang kukia hi pu bangge no na phisi ke klang le he bangge ko hala ni ko son dolang ho ko pen mang lo hala ta mane bo saru me amala ni li pu lo ni la so mang ni lang selet ong de thak thi bu ni bita bi be thak ta thak thi bu ni lang selet ong lang no ong Amani li thak thai lu la ba mo te thak thai
1: me pigalam lo ni nang li nang me na pen si therang bang ke thek dun lo di tang te nang li system me ke claim dun na wo reng bang ke sik pik athe habit sigelang nang te ma tang te la nang li tum aw somar school ke pachar li pen cheng lok hem asai pen cheng lok la pen pul nang li jung jung awo reng asai la bang suang bong ko song si nang li apor ke thak lo than ji ma
2: ahok lo lake kisung o angdeng te usomar ke lo thek bek nang ji mo api ke lo thek the pulote aja ta sai ta chun che dat po so ma tha pen nile tum nile hema sor rang se paduk dun ke lang kala na pen cheng lok pen nile tum ching wai po dor de pho phe ho tame alang pang reng hanwe do ji long hong do ji wo do ji lahe ke jor pen tame aho pen ke han pe ni ta la son lo chi nanang kok ta dolo bi thi ta chi nanang kok ta dolo son si nil tum somar bang chelana pon lo nili dak di phu hala tum di masa tum pen class ke do hut ama si somar nili guhati thonam la

0: tamai lek ruwe ta ho pu sera lek lahai ta du lanta bang dokai tu nang pon pilap lu an ke ing nam sai ki ke klem bom ning kan pli fort consecutive years la so ning kanang bong par ko pahar long sinili range in charge dolam lo forest ranger ke jeng si ning kan nili charge kan ning kan ke nili prang do bang rompi sang ho ke 49 lakhs bet kelo revenue nili lasono ke jona ning kan ben masi 1 crore 83 lakhs 24,000 la an nili income pelo council of han pen putha ning kan pen nili kuti pho an plengkai kuti phlira throgna ke apra ke thomra chris ke an atanka an ning kan mang nili pidun long lo la si forest department long ladak east west hamren chelang pen pen name jongjung inonomunit council of han autonomous council of han revenue git pi tanka ami du gi pi ki ong nai ge nili pu alam klang masi iltum kaching hanai acem doctor tuliram ronghang lapen alang liri sangho tum nili phan employee achievement award nang pilo nili retired pen putha ningkan suring ko era inkore hini aningkan si la bharot sadin kelongar ni nimi phai kre pho pinagos ami si nanghang lo nanghang pen radang nu nili phan man peng nang pi pen si la so anong e nang phajir lo
1: kala la ke mi pi alam lo la an akisung ang bong sitame nang li labang so mithang hem tu ni si pen cheng lo hem bang si so ke reng nang ji pu pen isai long tame ke claim ke mi se na jok si nang li labang so nong e ke long lo tang te por alam ta do ko pot ni nang li hin pen nang ki thur mi atom phan non nang li son tak thak hem rit ka bu chi kang tung atom tado tahai pomne nang lihin pen kopine ke thangang tung la salam the dolang
2: ni li thek the sita me eson soni alam ge ni li than pon nang kok la he na se rong pulo tang te e he me tum jang re tum sita me du pe me nai thak pa me nai
1: kala
2: e nong e thang chu pa do nang ne nang tum sita mu nang nong nang thang du kok pro te mu nang somara atum therak duk po
1: kala
2: po alam se inot bahai ni pha nili somar pen pen na phan sila po che than pon bom lo he se rong ke du mi sen thak mi sen nei ajat alam a videt po lo tang te itum rong an ke itum du mi sen po
1: kala me pi galam lo ni tang te apor alam do kopot ki jut si sarnang lita me radio nang kar du na rat at phan kopi ne e nang li ninga klong pen ke than ji alam lo son do lang
0: ha glo san nili tum dak mandepung ngrong jukim lo rong asar nang kok si to pu tum cheng wa jing sai pen nili phan rong asar khinang bo pu lo nili khi dun lo si la non nili long don thong kebra ke thom du nili tum mo pen nili hema sar pu asan si anu tin phan ta chukhi chukhana mu ke claim ke nam mu asai tin da me chi pu che pare che than pon ening sam thu jin lo non bang pen ni tum kheyang mong karbi khey marim kheyang thim pu alam pen la nim rokom sa phong porom dige do analam ta me ke plan ki phi alam ta me chakli ke nil pa nil po nang than lo no ba ni ni li kuru tu mo long ta chakli do nong lu se ta plan play du ulang la so matha si ni li council pen ka chari pon kar bi traditional magic school po long ni li puthot retail an inkan pen ma admission endun si non pen ang ni li do jang riso pen che pas do jang dhui dang riso pen che pas ye ku dhui di riso angke non penenga mang nili dhui di ang dengan pori dun mamlang jong si anam kang hondo pulo tang te pachun dun po la pen an su si nim rokom ju tang jema ka pang choi phan nili bor i po la pen khe phan ali thak un kang ji mene pu si nili la so sayang deng deng pon lu
1: kala me pik alam la sar nang di ke matha pon mate ke claim pon la son thak thak si nang li son thot radio nang kar judun arara tumta charli pon po matang te nang chini dun po pole tum kor pon na tang te aporalam do ko pot nang li tum son surya sai chi bi kok pen pini la dak ke wang pot nang li tum aphan ni li tum churu par piglo tang te ili tum kaching ki abang ke la an leng ton ing nang nang li tum hem tu ni si don rap che phochero ke do an na phanta me puthot ithak ar nam tum le nang pelang an thubom nang tang te tum pini ইলি তুম চিঙ্কি চিথা লাম থেকে পানলে ইংটন ইক লনা কার্ডো
0: কার্ডো

0: enke nili kamla chenglo puta puri bomlo ampen ke biheka ku pen nili la murti ke hong ke soi pene keret la ada hin ange charli la la do anta ke joy ki pen ke charli bangge la kithi panara bangge nili ing han ke nam jok lor ma se di la teplong ang han along la daksi nili purpo la so teplong ma si e chilong tibi chainong tibi temong tibi e ko pene phelong tibi longi chung tibi la rijai long ke long har mong tibi aditi
1: kala
0: ke la pakrengon po la poson si wang bomlo a phige high school ka puri bom hotani li la arjan ki hi bangge penangan paprang dun ulo la si la suhut pentani li klem bom jo ni halo so ta class 9 an inkantan li pan anong e nang pilo school pen ba ase hola so hut nili arjan ki ge temong pen in nok be ka chimakot la so pot la so a painting ge non ke alang chiwoyelo gandhiram timung alang minister emily dubom husi la so nong e da halang ke do husi ni phanang te kang la high school long ben si a pi tu ge nili klem bom pen bang ge nili kai la mu ge ding pik ti thani pung the athema nili tum ke boy dat
1: kala
0: thang a source ave ampen nili ge bihek pen ta chilong ki vi hai ki bai la pson sin ang klem se ge ba eng ge chilong along ta nili chilong ta nili pangreng du jon ko ra pho ho so chilong along ta nili amoy long ta subia ki ki ampen nili chilong amena amen ke than po milo a det amen si puri log la japan bu si
1: kala
0: sita la ge mi pi ge chilong na pen so chilong long sin ni loga puri amoy thaksin lila chok pencil pen arjan ki hi la poson ta chilong na nem du pik la so nem du jo ni sinili bang a phi e bang nili bang la so chilong ki wi ing ton pen a bad dak no pak bana hu la ben ke ok brok chujor ben si so poisa pen si manja long higher metric pas de pen mas dak sin ni na establish dela
1: kala kala
0: la bengge ni lap ta ki chenglo enke daga non manja long du thu bangge la dak block office do block office da thengno machine li timung art pu establish lo masi 1986 an in kan sikang pu la dak pena mat so nin kan pena mat nili ako nin kan si hini manja do mat si dak dipu na establish lo dipu bangge chalar chad
1: kala
0: dipu ga chalar ho ran bangge dilita arjan ki hinasi claim vet bu masi kapur hida ni linton koklo reng bohom long amasi aphi ke ni li dc es monohoron ke do hud bang ni li phan akrap the pi ga yok ni li hola so hud ni li da ke wang pen es monohoron a chamber dc long dam si alang arjan a minute ke kom pen ni li arjan hi dam dela bang so ning karong pen masi ni li phana bang nang thekser bot nang phan kam nang people bu si ko ang ka phike blog office along pen bang ne phan upgrade nang kuri dela na phike drd long kam nang phil
1: kala
0: ai la poson la lo ni li ki chenge
1: kala mi phike bertalo nang chiro ik piglo nang li phan nang li kaya la mo la pen ki the ki ding la hai yar jan ki hianar ko son se nang li ning ki hang mala support ha radio kar jora ra tum phan ka chitha na pon ni li nang li phan ang kar jukang tung alam the la hen lo mu pen nang li behek pen chilong chainong philong pipi ne pen dan lok tiplong ang han pen thip si la son si ki klem klem pu tang te hala so hut pen ta behek pen punang ho ni li phu ni li phie tum ta me pi ne ning nang pa the dun pu du ik
0: oi la buson mane nang kam kham khe dun wang ave
1: kala
0: ni li ge rid dun u da se hala phelong longi chung saman thiok la hai sin li thip thip
1: kala
0: enga la mendura rang biren po pakreng po
1: kala
0: enga sarpi sabra dan ta la so su pine ake prek vi do yo pakle manang phu la son sinang thu
1: kala
0: la benke ni li la kam klemang bong se tha ni li apor chu lai lai sarpi sabra long klem dun soke rot pine ta ni klem mon bong
1: kala
0: ama sin ni phan so kam khe ba ave
1: kala
0: la la so alam chot kalilo nangkirung sinangirung thu
1: kala
0: ama la phi ke bangela arjan ki hina ta wang bom lo enge hem ta la nili kagos long no chunam na thaiwe la zila nili ik tum nili ni dong ke tap abui ban la dak akel na ni ke tokti du te hadaksi

0: Y tan jo, cumlin tan
1: Oye,
0: jo, la hay si que ong dung que casi mar, pues son si,
1: casi mal,
0: cala, nang churu iklo nang lipan, tan de nang li, pu que vore nga var sai, la punat que nang li sai que ong, ku son si nang li apor ka chipi te klon, te hem tu na pan son que.
1: Nili la so que mat havi, de ne prang pisiman po ma, po mange. Si tan nili ki klem ke, nili kai pa, nili sai pan si che mat hai. Nili pan arnam nangi pi ke, arjan ki hi, murti ke hong, lahai hin lo mati
0: Oh, pero claro.
1: la song mong ta ni i ke pe ching hon du ko jo ni hedi ni li jong jung phan ma tha re le kam klem gali ama si hola so long arna nang e thod du ma se di ne to wara bang chun yat
0: kala
1: ama no na ta ni li a det ka pre kan da damulo nepal son son thailand son son bhutan son son la son det ni damlo
0: kala
1: har hai ke damang bong da hedi ni li ar jan ki hi pensi ke damlo
0: kala te
1: ma la so a vi po son ten ten te ni li bang La so ke ma tha vi bu son te ni di la he klem i de je da pi ni ani nang du ko vi nang che don dun ke hi dang che don dun mane li tu mak akar bi atun ke ong dung je pu je pi ta ne di pan che don dun la so nang che don dun je ne si ni li pi ni la an klem long po
0: a hok pe ding la nang che roi pi la nang le pan tang te nang li long no na ma nang li inuvet si la ha ya sai klem po ma nang li long nang ga che rap dun na bang do ik la
1: no na bang ke la ka la hok lo a te mane li ke ar na ma kang hon me establish el
0: kala ahok pedig lo
1: non ke nili ke mane akithe mane sungkrung karbitun non klangli or mu lai sini ikle
0: ahok pedig lo
1: non kumlin ta nili odun thip lo non nili kumlin na ke nili kachipinda kali he
0: kala
1: nili ki kle ma kam ke mise nai bang sini li
0: ahok pedig
1: lo am pen ke nili kamalong bang ke nili chordun long nai
0: ahok ped
1: wela buson
0: kala
1: ama si nona bang la ta penang na ching thur chi thek long lo la penge la art ki hi bensi nili ge arjan ki hi kumlin ki thi bensi establish lo pir the jui long lo am pen nili ge na hok le dam ta nili ge non daga teng lo enke munit tum banta a am bi hek also pen ha the ta na ta nili ge nili bi hep ke lan vel mane mai bi afan la son langrem ji mai ham putot ji lasona abang ni ning ngong abi mane mirap sen nangi ame pir the ke munit ke mati munit tum an ke mirap pet nangi la so teng he dam bom lo la sindeli jarni long ta nili nili kam nili sai che matha e joini nili gela train alo ta nili arjan hi lio o dak di phupe an lukrok po koina kumari express koina kumari express mata nili penang ana trip dunlo ampen nili la rumal pon opo di phupen market kuri pon po pak pharo isi hinya rumal pon pon ka da la trainer john ar johnson di pen ar jan hi pon po ho ernakulam town ke lige ne li hatot long ke kom nai ta suri ke batanga ke nang li ro di
0: ka lang te ma dam pom jor pon pon
1: ya te ma jo pli ni pli jo thom ni thoma to war se de mati
0: ka lang ka
1: lang ama si la sona klem lo la bang ke inin je parong ila ho pusi ni flight along tani indigo flight long tani li ar jan hi lo
0: ka lang
1: ha enot bengali pi flight on ethara kolkata pendak guwahati anlo hedi amase ala aning rong piglo ne phan flight alo sin ni phan sangkanang pi pharo pho la la ham ke silong busipu eta non pi khoso ben chitong de dele sitha alang arjan ki ajoine indigo arlo nili arjan ki ajoine alang nil phan pharo pho tangka flight alo sin ngi pi
0: kala
1: ta sila ke ning rong me la ma na pen nili kam nam ben am ben ke nili thailand nam lo thailand dam tan nili ke dam tap lo songli nili ke dam mane bele thai tu ngson se jing thur lo
0: kala
1: ku pc claim lo pula hai ta study la pen hoda ga muni tum pe tum ka ching hondo ama se nili ke hoda cheng mai long la thai do ma rong se nili lu da
0: kala
1: en ke hoda ta nili ku pilo ke claim kang nai lo ama se nili ke rumal po no lilo ama se la rong long lu da di anu tin pa arjan hi krai si photo thai polpson si pigang lo en ka ning rong pig lo am pen ke hala thai long edo tum artist tum amen en me tabi chon ta thatri da holai tum ni tum artist ai jai mati artist eng sing hon lo mati
0: kala kala
1: ba la so kam ke nang nang pak lang holo tum na son eklem pi da
0: kala
1: patta ya 20 budo da har so patta ya 20 long ani lige la 20 long ma sin lige arni sik do rumal pak phoroi sin ar jan arupal ponlo hodak chilim nulo la sangti milia yo
0: kala

0: amat pebrik cipurlo angani li karbi adresin thang pa milu ining rong pik lo la hai putu ni long du la si la busona kumlin kitip ni li interes o la penke la buson sin ni li wang bom pen piniar ni bangke anam kang honjo na tum du ko velong tun bom lo klem bom lo ako inong e thang ta bang tum arnam kang hon pen aprang si na pon bom la
1: pat iglo na chiro iglo na lipan arjan ki hi la pen ke ki soi ki ret ki thip ki theng la hai puthak nang li na ke than pajir mi pon tangte ga che thanang ji ke do ik piklang te ma sa ta me apor bang jum ek he ga ma si pini parman ke lila an le je than ik chalon na nang lila dak an ki bang apor ta me nang li phana ki ro nang pipar piklo la pen ke e nang li ki claim ki da ma sai along an sa ta me ar nam le nang li phan hir jume nang pa pidun bom
0: oi oi do ante kurbang thu
2: kai har ling ja me klong la pan apor nang le tum ile kar bian bon enut arjan ki tekchar lapen kumlin kasram tekchar bang phu akai deben timung lapen hot bang helvin timung piang bang chu chu put ajay mek arjik long tang la lakya akash bani difo non studio gure ajo por final camera minute flicker apo plengi dok dok la se non malam so pilote nal timar jik long po Delhi pe napai tak pon hindi lamben kitan pon berta samachar sandha lapna jo par pajat ke par arjun ji english lamben kitan pon berta news at 9

la marjana lo na cha meg long pen adon thu lo na duk sanang ji ten trang la pen rubina krupi kilo na lan alo na lam te kang hon do ver ji ne nang pan la marjan men da ke kang hon amekre

karbi lamar jana lo na jame ke la pan si kang to ne lo la ke akash vani de pho non is to do gre a jo par pha ke pok tang la se jame kra de par to la pan si kang to ne lo to dang te putot pe na ba ble a por teng pen chi tong ti ro nang la bang so mita sla bang so frequency se long tot to dang te babu kru nyang pan is to do kang kri pan le wang ne le pek non ne le tri la pen ar tum ka do ka beta do me thak me kardam jai hind